0: Mbega iyo nzira yose rimwe rungu kandi uremerewe n'umutwaro wawe.
1: Tubandanya kubana namwe tugeze igihe cy'isaha 9:31 akaririmbo dushikiriye ni On Jericho Lord mu nzira ija i Yeriko.
0: Mu nzira i Yeriko hari ikibanza cy'ababiri gusa, si benshi si n'abake kuri aho.

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahwanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukuru wawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyine na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzu jishishirize Aroni mukuru wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukuru wawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zomi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kano musipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. baze bawujishe mu ntaye zizahabu no mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu, utwandike kwa mazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagago. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe ukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twomi. Uheze uturumike mu tugenegene twizaha, utere utwo tubuyenge twomi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu byiwe byomi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icyibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uzucure utubuye utugenegene mw'izahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsibye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mwa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mwa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mwa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mutugenegene twizahabu. Twe tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube icumi na tubiri nk'uko amazina yabo ari cumi n'abiri. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso, tugende twandika kwa mazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari cumi n'ibiri. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. Yindi mitwe yombi y'ibyo bitsibo byombi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twombi, uyitere kuri bya bizana bya efodi byo ku bitugu ku ruhande rw'imbere, kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfo y'uwo mufuko wo kugikiriza. Ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi, kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho bya bizana bibiri bya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi. Kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza, baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni ko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa kukanya imanza, kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho. Kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza, bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanjye. Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli ubudasiba iyaje imbere yanjye jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarirwa ko efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarirwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati. Kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icuma, kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose. Kandi uzugende urarobe kamwe midende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntafe, kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse. Igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda. Uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho. Ugafundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe. Kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni, kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera. Ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je Uhoraho mbone kwakira amashikano yabo. Kandi yakanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza, uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza, bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bo n'abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagafa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bona uruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira gasembwa, n'iz'imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta yerayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta yerayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho, wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako efodi, umwambike na efodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze, uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango, uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere imbere yanje je Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro, amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro, maze wabire urubambanda rwose rworoshye amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafigo yompi n'ibinure bifashe kuriyo, ubyosereze ku gicaniro. Ariko inyama ziyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere wabire amaraso yayo, uyamijagire ku gicaniro impande zose, uyijanjagure uyishyire mu bikenye byayo, uronge amara yayo bo n'ibikenye byayo by'amaguru, ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo, uheze wosereze iby'iyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Maduze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri, Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga, uheze uyikererere wabire ku maraso yayo, uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi y'iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene, no ku bikumu byabo by'iburyo no kumano yabo manini y'iburyo, ayandi uyamijagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso yo ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango, ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabye umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje, iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene, gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana, rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo, baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe, Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane, babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe ari kutara umuherezi ntazabigiye ko kuko ari byera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanke imitsima niharamuka hagize igisigara kirare kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cyera. Ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nk'uko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango. Uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano. Kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje. Ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacu. Ibyimazi by'intasiba. Ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba utangane n'ishikanwa ry'ifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimazi nshikaniwe jewe uhoraho gitongorwa n'umuriro. Bizoba ibimazi byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo ni jewe uhoraho Imana yabo. Tutinkunda. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yoguha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe bari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza cyangwa mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 cyangwa kuri 69 351 104. Muragaheza gikwa niyasezeranye itazi kubesha. Hadiye gakiza ku isoko yukuri tumushimire cyane jiriye ku kiganiro cyiza ajije kudushikiriza kiganiro kidushikanye igihe cy'isaha 11:32 ni no muri aka kanya nyine tugiye guca dukurikirana ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo kiganiro tugiye gushikirizwa na Pastor Laurent Landry Ntirampeba reka tumuhe akanya agiye kutuyagira ku cigwa kivuga ngo amajambo y'umusiguzi anje turasubira inyuma y'iki kiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo.

0: Imana yo mu ijoro iguma ari Imana no ku murango mbere no muri cya gihe ubona yuko ibintu yaba ari bibi. Imana iguma ari Imana. Mana yo mu mataba niyo Mana yo mu misozi, Mana yo ku murango niyo Mana yo mu ijoro. Mana ntihinduka kandi Mana n'urukundo, Mana yama yiteguriye kutugirira neza. Na karirimbo Life is Easy, Mana rero yama ari Imana y'ibintu byoroshye, y'ibintu bigumye. Imana ni Imana ntiyigera ihinduka. Reka rero ndabashimire mwebwe mubandanya kubana natwe. Reka ndabasabe kandi mutwandikire mutumenyeshe yuko muri kumwe natwe. Mwandike ubutumwa bugufi, ushobora kubwandika kuri WhatsApp cyangwa ku nimero isanzwe. Urandika izina ryawe, aho uherereye, maze utumenyeshe yuko uri kumwe na. Ntabwo ari akanya ko gusaba indirimbo, oya, hari indirimbo zoroshye twabateguriye. Mwandike izina ryanyu, aho muherereye, kandi mutumenyeshe yuko turi kumwe, nimba muriko muhimbagwa n'ibyo turiko turabashikiriza. Inimero nizazi ni nyene. Nimba uri hanze y'igihugu, tanguza akamenyetso ko guteranya 252 62 6666666. Akamenyetso ko guteranya 252 62 6666666. Ni niyi nimero nyene mushobora kwandika ko ubutumwa bugufi 62 6666666.
1: Bizane kuri Kristo. Mwaturira ibyaha byawe byose mu nzira y'i Yeriko, umutima wawe azumuhezagira. Mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri gusa, si benshi, si na bake kuri aho.

0: kuma da dai nan jangon san da bi sabato eh kamar ba sarau din shi da gela juyen kan da bi sabato eh kamar ba dia kwalo dia kwalo din ta san shi da bi sabato san bam tsaga eh kamar mu kamar ma wuri kan da bi sabato eh kamar ba ko kana wa juyen da bi sabato da wato ba ko yin da bi sabato eh kamar idan ha ke na wuri din kan da bi sabato e kambole mi sa ko la ki jere ku ko na ni sa wa to e kambole wa ja range wa ku na ni sa wa to za ba na ni na ko ko ku si si mai
1: wa nyuma
0: aba anya ni ga ma ran sai ku da ki sa ta mara ko
1: mara ko ze mu girmu bi shani ki tondo chiza chi sa wa to
0: dawa
1: kajiaga kiza ku soko yukuri mu minota 5 gusa tuweza kuba turangije ikiganiro cy'uyu munsi tubandanya tubakira. Alo
2: Mauro, Mauro
1: Amaro cyane
2: Boniface nanjye
1: Boniface ndagwaye ikaze
2: kamwe kawe nshaka kumvisha no cyo cyiza abantu
1: izina ryabo sindabashimiye
2: rufashe uri gitondo gisa cyiza abantu ndi tuna yo kuno mica so gitondo gisa cyiza abantu ko teme nyabwe naro izina za kawe na ndi tumukino benaze ngo asamwe kana cyangwa ko kitara to kamwe ko ari mu tani to gisa cyiza abantu Tere mo kana mando jiga ami kisa ta ni sa awat. Juma mo ne kana tere ko ni sa ta ki sa awat. Tamol mo ne ke sa ta ale sana sa se ma ro ki ta ki sa awat. Na sana ka sa ti sa ta ki sa awat. Ya no ko ber sa ko na ma ti a tu mo ne je me ku na ja ki ma shi ta ki ta ki sa awat. Ba ta ba fa mo ka wela ko ti ja ma wa mo ko ha ka ka wa mo ka wa ta ki ta ki sa awat.
1: Igitondo cy'isabato undi munywanyi ku murongo. Alo mwaramutse neza turashimye Imana ninde tuvugana Jeruve
3: ngo
1: kaze
3: ndabumwange
1: murakoze mugira igitondo cyiza

sindabibona umuntu wese atahura ururimi rwanditse gatoya gusa arabibona ntushobora kubyirengagiza kandi n'iby'ingenzi ku buryo butavuguruzwa mu kwizera kw'abakristo n'ubugusa sintahura ingene nashoboye kumara igihe kirekire ntazi uko kuri kubumbiye mu majambo abiri. Namaze imyaka myinshi ndiko niga nongera nsabikanya n'abandi ukwizera. Iby'ubutunzi, ibyo gutanga bivuye ku mutima, yamara sinigeze ndabishira ko umutima. Kumbure narabigumije cyane canke ndabisimba. Ariko niho byari biri imbere y'amaso yanje. Byandikishije ikaramu yirabura ku rupapuro rwera. Nta na kimwe cabirusha kugaragara. Ariko sinari bwigere ndabibona. Ayo ni amazuru n'umunwa, nibyo bariko baratubwira ngaho. Umuntu afise ku gihimba ciwe ariko kubibona bikagorana, ariko abandi bakabibona kubera ko biri ahantu habona hibonekeza cyane. Birashimikwa ko mu murongo wa mbere rurangiranwa muri Bibiliya. Reka mumfashe amajambo tuyavuge. Igice cya gatatu cya Yohana umurongo wa 16. Nimumfashe tuyavugire hamwe. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, kugira ngo umwizera wese ariko amen. Amamiliyoni, kumbure amamiliyaridi y'abantu barabifashe ku mutwe. Narumvise abavugwa n'abana bato b'imyaka itanu, kandi mba nkubitahura. Ndashobora gusubiramo uwo murongo nanje nyene. Haraheze imyaka 40, kandi nawusubiyemo ubudasiba, nyamara ni nkaho ntigeze ndawubona. Mu bisanzwe sinigeze ndawubona. None rero umunsi umwe uwo murongo niwo wari kukurukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye igenza gute, rwatumye itanga. Biroroshe, urukundo ruratanga. Urukundo ni rwo ruri butume dutanga tumaze kunyurwa n'icyo Imana yadukoreye. Umuhamagaro, reka dusabe abadiyakoni n'abadiyakoni kazi biteguye gukora igikorwa baze ngaho imbere. Umuhamagaro, mu gihe tugarurira Imana ibigira cumi n'amashikanwa yacu y'isezerano uyu munsi, mwibuke ko izo mpano ari nyishu yacu y'urukundo kuri uwo yadukunze cyane akaduha. Ego, urukundo ruratanga, nibyo yakoze. Dutange uyu munsi kubw'urukundo dukunda Imana hamwe n'igikorwa cyayo. Murakoze kubwo gutanga kwanyu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.

Ya Yehova yarayejeje, Imana umuremyi yarayejeje, kandi na Kristo yarayejeje. None rero ndabamishe ko tugeze igihe cy'isaha indwi, ndabona ziri nka 10:41, minota 19 tuba tugeze igihe cy'isaha umunani nk'uko nayo bamenyesheje mu mitegura na amatelefone n'amatuinite, kugira ngo muze kwandika ubutumwa bwanyu mutubwire uko ingene ngaho iwanyu isaha bato yagenze, abakomeza kuba mukiri ku rusengero, abamaze gutaha muri ko muri igina mu byo Imana yabahezagije kuri Imana yabahaye, emwe n'abandi ngaho hambavu yanyu muwande munezeranywa kufungurira hamwe ibyo Imana yabaronkeje. Rero mu minota 19 cyangwa kugira ngo tubane mu kiganiro mutubwire ingene isaha bato ngaho iwanyu yagenze.

Icho umuntu abiba nico azimura neko rero twabonye hariya mu bigaratia igice cya gatandatu ku murongo w'indwi. Kubiba rero umuntu arasohora imbuto hanyuma akayitwara mu murima aba yateguye ivu aja kuyishyiramwo, hanyuma rero amaze gushyiramo izo mbuto ziwe zigakura akazikorera ukazikorera kabagara. Hari igihe bigusaba kuvomera kuvomera izo mbuto ukazivomera hanyuma ukazibagarira zigakura ugatuturira ibyo tuturira, hanyuma rero hakagera igihe cyo kwimbura. Bibiliya rero ivuga iti ntimuzimire Imana yo nticokogwa. Gituma hakoreshejwe imvugo ngo Imana yo nticokogwa, icyo umuntu abiba nico azokwimbura. Niwe abiba mu buryo bw'umubiri uzokwimbura kubura mu buryo bw'umubiri, bisigura ko utohava wihenda. Hari ukuntu abantu bakunda kwihenda akiyumvira ati jewe uko nubaho kose ibyo nokora byose nta ngaruka bishobora kugira ku buzima bwanje, ati Imana iraja kundinda. Kandi uzi neza ko hari ibintu Imana yabujije gukora. Imana nimba yarabujije abantu ati oya ibintu niwabijya bizokwica. Zirikana igihe Imana yashyira Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, yarababwiye iti iki giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, nimwakijya ko muzopfa nta kabuza. Satani nawe aca ari namura ababwira ati oya ntimuzopfa, ntabwo muzokwigera mupfa. Kandi abantu nyine baciye bajya kuri icyo giti biyumvira ati oya ntabwo tuzopfa, ahubwo tuzoca tumera nk'Imana tumenye ubwenge burenge bw'Imana yaduhaye. Byarangiye bapfuye. Icyo rero umuntu abiba nicyo yimbura. Ntuhave wihenda rero, ntuhave wihenda. Uriko urakora ibintu bibi, uriko uramenyera kuvuga amajambo mabi, uriko uraja mu kibanza Imana yavuze iti iki kibanza ntukijemwo. Niwaja muri iki kibanza uzohahurira n'ubushobozi bwa Satani. Izi mfungurwa Imana yavuze iti ntuzifungure, hari impamvu Imana yavuze ngo ntugire ukwavu, ntugire ingurube, ntugire imbata, ntugire izo nyama Imana yabujije kurya kubera ko niwazijya hategerezwa kubaho ingaruka. Ntuhave wiyumvira uti rero nzozijya. Imana yimba yavuze iti ntunywe inzoga, reka kunywa itabi, reka konona umubiri wawe, ugaca uvuga uti jyewe nzonywa inzoga, utegerezwa kuzosarura ingaruka z'umwifato wawe. Nicyo gituma bavuze ati Imana yo nticokogwa. Ntuhave wiyumvira ko Imana nimba yakubujije kuja mu kibanza runaka cyangwa gukora ikintu runaka ugahitamo kugikora uko bigenda kose uzobona ingaruka zacyo. Ariko kandi bisigura ko niwakora icyo Imana yavuze naho nyine uzobona ingaruka nziza. Abantu be bahisemo kujya ku giti Imana yari yabujije, kandi urupfu rwaciye ruza. N'uyu munsi rero niko bimeze. Imana yavuze iti ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe. Mugabe uyu munsi abantu barahitamo gusambana, bakajya mu busambanyi, yiyumvira ati nta ngorane, benshi rero bakagwara. Ariko kandi ngo zigasambuka, intambara zikaduka, abatwara inda, abagwara indwara, ibyo byose bikagira ingaruka, imiryango igasambagurika, hakaba abana babaho badafise ababyeyi kandi ababyeyi babo bahari, bakaregwa nk'imfubyi kandi ababyeyi bahari. Kubera iki? Kubera ubusambanyi. Icyo umuntu rero abiba nicyo azokwimbura, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nimba rero ugiye kubiba ukabiba mu mubiri iby'Imana yabujije, amaherezo bizokugaruka ko bizogira ingaruka kuri wowe. Hariya muri Matayo igice cya 12 usomye hariya ku murongo wa 33 hari amajambo avuga ngo nimube mubwa igiti ko ari cyiza n'ibyo camye ko ari byiza. Igiti cyiza camye ibyiza, canke mube mubwira muvuga igiti ko ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi, kuko igiti kimenyekanira ku byo camye. Mwa bana b'inzoka mwe, mushobora mute kuvuga ibyiza muri babi? Ibibogaboga mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Kandi
ndababwire yuko ijambo ryose risunitswe n'imuhemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka amajambo yawe niyo azotuma utsinda cyangwa amajambo yawe niyo azotuma utsindwa bya bintu birakomeye rero ati giti cyiza cama ibyiza igiti kibi naco kikama ibibi giti cyiza cama ibyiza igiti kibi naco cama ibibi raba rero wewe uko ubayeho ibyo uri kuravuga bego uri kuraha imana umwanya mu buzima bwawe nivyo uri kuraha agaciro canke uriko urakora ibyo wishaki hariya nyene mu gice ca 12 hariya ku murongo wa 43 havuga iby'impwemu mbi ihumanye isubiye mu muntu impwemu ihumanye yivuye mu muntu ica ahatagira amazi irondera uburuhukiro ikabubura ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo ihashitse igasanga igaragara ikubuye iteguritse icigende ikazana izindi mpwemu ndwi ziyirusha ububi zikinjira zikahaba ibyanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere ububi niko bizoba no kubika igihe kigihe kibi yo rero umuntu yanze guha Imana ikibanza mu buzima bwiwe Satani araheza akaza agafata icyo kibanza Imana yari kujamo akaba ariwe acigarurira hariya mu gice cya 13 nyene kwa Matayo murongo wa 12 hari amajambo agira ati kuko ufise azohabwa bikamucagatira ariko udafise azokwakwa n'ico yarasanzwe afise nuko rero ico biba nico uzokwimbura namba ufata umwanya wo gucokora abandi ugafata umwanya wo kuja kwinywera inzoga ugafata umwanya wo kunywa itabi ugafata umwanya wo kuja mu bushakanye ugafata umwanya wo kuja kuvuga amajambo mabi ugafata umwanya wo kuvuga amajambo ateye isoni amaherezo bizogira ingaruka ku buzima bwawe bizogira ingaruka ku muryango wawe bizogira ingaruka ku mibereho yawe ujye mwanya umara uri kuraraba pornography ujye mwanya umara uri kuraraba basambanyi wumviriza amajambo ateye isoni bizogira ingaruka ku buzima bwawe icyo umuntu abiba nico azokwimbura ivyo rero urakwiye kubizirikana

uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga?

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go n'amayobera pe
2: yo
1: mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.